0: maestra po, saan po sa lugar mo nito?
1: Saan sa lugar mo nito?
0: Ang dami. Pwede mo sa lugar mo nito, at sa lugar mo nito, dikit ko po na sunod.
1: Yes,